0: afya. Nemie ni afacha mi. Mini sema ntunyo ma. Wini njeme hon. Nite me try.
1: All right.
0: Listen.